0: oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, mayane fe.
0: Oyeleyo,
1: oyeleyo, oyeleyo, wanganolosho.
2: FM.
3: Ara sha lady lorngoswa ani ningiro sha ga mayane sem na isida yo yo ormanyara le musenge miyara nyamali
4: kajanga na Rosemary ari ne John ari muru lorngoswa ani ningiro sha mayane na yo mayane na ra reto ta
2: maya
5: karolo le moijoy na jikinanta na ino ningiro mayane na kayu ga na jokir masai lo loidien olanda sigrada lolungata maino ningo na mayane mayane FM amu erendo kete patro lento losho lor masai
6: mayane FM Ewangan Olo Show.
7: Edward, Narolo Lencho Show, Naningiro Mayan FM.
8: Kaji Susan, Amanyo Logo May, Nara Mayan Eroro Reyo, Atarero Yo Mayan Oleng, Negronorirondo Grisidaina, Emonoro Yamayan.
7: Angarajo Grimasa Bogin, Talonga Raman in Nomayan FM, and Angaragana Eroro, Nerabai Logo Bogin, Longa Lele, that Gavra Yo.
8: Amain in Nomayan FM, Olo Show Lambo.
6: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
9: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
10: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiria, mimi ni mkazi wa Ndulele.
9: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
10: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba kwa Kenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
8: Na mimi ni ngoma Mayan FM, Olo Show lambo.
6: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
11: Ewangan Olo Show. Ore rong karna kadi ne mameti tu na ingwa Olo Show le rose na aganyo Olo Show le ngai nini mo My NFM.
12: Kadi gidiyo tu kai na dia na muri rose na ningiro My NFM na ra Maya na ra ya salun orang Olo Show la.
13: Ere Maya.
14: Agaji sano pa olko iket manu Olo Show le na raun na ningiro My NFM era iriro roe masai.
15: Kaji saya sembeo, nama ni nak jodoh musang musangke. Aini ngisi Maya FM, nasa anda dekannya subi, anda show.
2: Maya FM, Maya FM.
3: Ara sha lady lorngoswa, aini ningiro sha ga Maya FM, nasi da yo ormanya ralya musangke, miyara nyamali.
4: Kajanga na Rosemary, ari ne John, ari muru lorngoswa. Ningiro
2: Mayan, Yolo Mayan,
5: Nara Mayan, Karolo le moijoy, na jikinanta, na ino ningiro Mayan, na kayu ga na jokir masai lo loidien olanda sigrada lolungata, maino ningo na Mayan, Mayan FM amu erendo kete patro lento losho lor masai.
6: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
16: Nkese baka toko ni Ewangan Olo Show na shere ngara kite gilu ngiri shene Mayan FM, ajo maidi ya maritia tua, enka genya Mayan, Nation Boy Tenebo, Uwotunga nejo ule tureri. Tia tu ingite sheni. Mbaa na ye perte CI Olo Show Awards. Nejo la tuwana kwa wata yankita nyani kuto sile tia tu Olo Show ni yake ntambua. Na mayi Olo Nation Boy Mata para malimu kudolo mle hostate ni nejo. Ule yoker malimu ni. Lomonta le nyana kumela ini. Neme tambua yoker maasai sa ingini. Lutu yanka ngonta lengu. Napalia na jiancho wa malimu yi. Ilo VIP tente idia shuala nyandari idia peju nteje ngolaini ore MCL na murua shuala kwa nukwale katuwa napo wakalani mitenge nani subulu tita altonga nak deju mewosini ngolaini kaya kini nende ya zoni ore peji nkirorot neme shuri ormalimu imiroro kakwale kwa lakutuwa napo wakalani kenyor neme yule neju keti ya hake yini kaya kini kormalimu ni sengkina mo erobata tepat to be very honest. Ninjui itengena yu kutoka primary, high school, universities. Ne mitambuwe ninjui uli. Kaya sadi kukupi yake ya usinye mata kategori, yoduwa nalikiwe lajo, iki ineke ntukuji sininje.
17: Kajuri pa yeru na no ole tini, ole nyamali ne mitaro ninye. Bado juu, mitaro mea tuwa masa ya kitina nyamali. Ama ninjui la rayo ngore malimu ni poke, nangu musima. Kitina rayo na nyamali. Ninja lagi pesa hiyo kote.
16: Kote imagine.
17: Na ninja na oyosum bunge hii.
16: Imagine.
17: Oyosum gavana ni. Ni ako kajo na nore na gitaro na national government. Njera na naifabe hii ngoru nendo ginas. Amo hayulo kajo. Eto nage ya kenya mali ni.
16: Kake ki ina kini tambuwa rama
17: yulila. Ini tambuwa ipi.
16: Kidu rama shopo kena bani anapui. Nijia ta show professionals. Emingi lake si ima rama limuni. Erobata tepazolini. Na keju kini tuwa shuwa laini. Ana anga yuge sugulu. Ure kwele kato wanare juge nitijenga idia tent. Yani?
17: Ama adu na ireye. Amu ketina olchifi.
16: Yes.
17: Formali mwini. Kalo na irank. Na adu na i.
16: Ama wala iguana ni?
17: E.
16: Moramali mwini rengana? Bueno, ya ngaraoni. No, ore tena tena ngaraoni. Ni tu ogwen kijabe.
17: Ormali mu.
16: Kite ngan naki.
17: Eh.
16: Pelo tu akoloso. Ne tu mankanye na. In fact, ngiboko ni lo mali mu. Le grand. Anyway, kakwa changa moto ne maiti ya mola rilo kuntara na ndero a olosha ward. Ke bango likno ne maiti ndai.
17: Ke maiti ya ye changa moto. Ore nya namba na bo. Ore na dolo sho na egi yuri ne gijeng paka atwa nkisho. Ne dolo na alwisa ingine ajo enasia ya social media na kintumia. Ne baige sa ingine ne giyuni kitu maoni. Ina kukona ati na atwa nkisho titi. Kake ina buna ajo ne meri na smartphone. Ne meri na name anabu ina. Ore siya irogi. Egi yugo shina eria na ena ishu wake oro biyani. Ama egi yure na arana ore na kipo na aisho longani ya na kikombe. Neri na agen kiri rogi na shepeta. Kiyu nana meginja kol tungani nkikompa ki. Neja nelo ronka kina aroko. Ikiyu na ae kincho neki ngurake na ada na aropi yani. Ikijo kinko iye kona pesa hii. Shoma na endele sana biashara ino. Tena tiktoka. Kiyu nekijo kinda uma inyangagie ring light. Mainyangagie ingiti simu.
16: Pito bero content.
17: Pito bero na content. Amu kiro duwa no shirara ajo. Ure kulo tiktok kasi ninjano erauta ngarin. Na kupitia na ina content na seta. Na kino sera marita lenye na aropi yani. Nere ditose njankangiti enye. Niyako na aki atasi na finance. Financial challenge na teniki tumnadu na ifi saidia na yuka na county government na ikireti na iltunga na kumu neki domo nasi kuna kishoroto na hati atuwa nkishu yako hizo ni some of the challenges
16: kini ukwale ngoli kinu tona bona siya yombe sayi amore gara ya panga na siya na kei Europe yani
17: enya Europe yani ulinga mu dola jure Nairobi shikias mostly ure kedu wenye vila oshi ndiki na jivenue ure nye na kikombenio penya itober Kenya ngikombe karibu 10,000 nitobere ngikombe nabu na hiki njoo yoshi awards kumu karibu 60 so a lot of money kikelo ngikombe ni ako na hiru ni nyewosh na angu le logistics yo venue sound na natoketing ni yu nasi ni mwara gila watu na natoketing
16: ok
17: yes
16: elaja kai gratu mpisa ina haba amete junation bo ya mana 10,000 ngikombe nabu ni mincho ya ngikombe roka njoo yangu kwa mbani njoo yangu kito yetiki na shukrani tungani yamu maluru sehemu haga pongo na lutu Nairobi yangu kwa mbani na shukrani lo delele kaka iragna nienda na shabas na tangu raiki yangu kwa mbani na ishoke kai dika na zume pesa
0: hake na ngai dimeyo mara jana jana amu esaba pi esaba jo ore challenge pi na sabo nikiara na naroi na jo resources kelo ni kirum sponsors nilo ni kirum larigoku loi chipin aigo neja ya wole duo leng niki ya siyo personal contributions am
16: niko ninyi
0: niko naang ambara na wala bayo ya sida narugi neme baki wa neme kengira ingurana biyashara kengira bayo gajo marare rolo sholang
16: ngetokoja
0: niyago amirna nungishwe ini you know
16: Pinyanga yule kiseme ngekombe.
0: Pinyanga yule kiseme ngekombe. Amuka manara naluru ajo. Kia domare sarwe. Nige ngera agreement. Proposal. Nige rawa ngobisi. Nisa bukit. Nige rawa. Engoragi nara. Ndaye mbisa ye. Nige wunwa esena siye. Nimi kitu mpaka ya. Nige wunwa nama gile siye. Namere ngishwe ini. Niyako. Baki na kias in-house contribution. Kirum siya miki yundi kijo miki rumiro. Kirilari kwa wore jiru yu, mbengira yu nkai, kiru mirosi, kelo ni kiru msponsors, aigoneja. Kepo kendo gina yu nesi sitiza, kumbo kranara nkampu nini, all maasai. Ashuna ya all maasai. Kumbo kibiashara ni, all maasai. Nero neru tap il maasai lang, naro gina jo online marketing. Amo ashu partnership. Amabagir nara na wore pempatno yu, niki ara yu audience ang. Shiki ara yu, longala
16: kwa jile baiki
0: kilege baiki yo tuongo itu ya ne bagi nero nche yolo maasai lo biashara ni ajo tanazi chore ulo rungana na hiro kisi nyana biashara ye gaja aleni ado ne haka kira na yao munu maasai lang lo rambiashara ni panza pei empresa na siyai ya partnership ni yambongare nebo pei kitumbogi high creator audience sabuk pei bulu sinye biashara ino nabu ina ore niare na larigoku ore pei akul larigoku kebagishi kwa larigoku nekul nare siyai kwa larigoku kwa mero le mera interest
16: siyase na kwa siyase
0: ayiko neje na kajon na ina no ama rebe personal interest siyadi nekipi kwa lusho dogo ya ore pei kipi kwa lusho dogo ya na ore pei support nduara naijana nimbongi yo yangaina ore raisere be chebole kisembe ya shebe shebala rumwa limu lejiro amore rinya na rina na gake domu yo na challenge ami yaro shika de gori rumwa limu
16: I am telling you
0: mi yaro
16: na ki na ka peki
0: na ga na ore rara da lari kibwa roni ni kibwa gwene sida be gidola jo ore si yo rumwa limu li yaro lo sholo rumasa
16: nitambuai
0: nitambuai ai go neja na ore de be shebele rumwa limu sinje ame lari go ni lai bunga yangaina ai go neja ore ni uni na county governments kai kai go na county government spejo ore na toyi ne nang kai ingo biki on pe partner ne bongo yo ai bungyo ngai amuna karage kirumogi ashom dogo ya nagara kirumogi arubulu nagara kirumogi ai one na roi mere na na ore zero gina peki jo gelo ngana na nga na roi mi ari nda jo ne ga jo lo shawat na to roko lo ngana na mai shenge kombe eruna mishinda
16: ya mishinda napo
0: mishinda napo ke
16: mwana ba kwishinda
0: yes nago ama impress ama ronyor ama romono gi ama supporter yes
16: kesepa ashole nation boy do limbo da ya legend ko tinga tipa na ga jo ke shugunya der shane na dam kaina ni ke do lajo amore to na do limbo legend te jo opportunities
17: yes
16: kidol dan kwetoy kumona ne kende maye awe tena toki e aile punyete ne ape kairo bata e shwero na nchere kai gin ko pe gin ta en nang pokin me dora yoro ni wata ko tilinya na ke biashara na ke juka ina support ulu shawat ora ro ni wata company yo si miti ne juka ina support ora ro ni wata biashara nyimpu no to pokin na banana ata na ke de mareju ma more le turu ko li na kanyor ami abaki na mai de nanu atasa no le kisembe o biashara ai kago ora muno lo tuna ko oseta kaina lo tusana kaja I support ana duata metega gra tuna ko ojo ore ko lomba limuni otia to lo shola ore ko lai gona ko otia to lo shola ore ko lara nya ko otia to lo shola eh ore ko lo tuna ko onyo kata ri biashara ni ne ki ni ki jogi pongezi ne tenetia na nyoriyo na ape ke bonduga ya na ga ni ki to ge po memora si opportunities na tia tuna si ya munenna olari lokuni tata ai sapo ngoleta ldari alango la pale kaile dokoya bore de lari ne gindu ya sabu ko alang ko do ko le gari na haro tulu soidi kako opportunities na ati ni kijogor ma sai o tu me bonga kino denna o tu mata ngare na duata no tu mata samwe nan ora tutu do robe ngi te sheni kake mi lamari ke shugu nyere che tani miado
13: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako.
18: Masurura, Osarai, Ibnabo Oboindi Nabishana, Kiti Olende, Enosaen, Keshwe,
2: Mayan FM.
18: Kiti isi olo ingange, saiti kita mongwa ntongolo nginabishana.
6: Mayan FM, Ewangan Oro Show.
16: I guess sapa katoko ni yangu na olosho ne solaki tia tu yangu kwenye mayen poki olonge Jumatatu mera baige Jumasaro manare mero shusho mwan enter de kenyam kiara nation boy we Elijah lunga na kwa yote duwa na jeno olosho awards kai ngope yake ntambua lunga na lang ogra onkel bele kenya sidan atwe olosho olaranyani ormalimui olaitankasani ajuna sapa ithiru orbia sharai bora kiye mesore contribution nenye mba na gra utaki yok na naya unki bele kenya sidan atulo shu lema nema yolo nation boy opportunities ama olo shu award kai na eki nko kedo wato ureki nko ito na kutoka jina bulu peji mnyel to nganak nite ya nato yene nye
17: kumu genko ito hii Ore nabo na teniki asisho tenebo. Na keyau na jina mu era masai kumok biasharani naasita. Neta atoi mekure akutitik biasharani naasita masai. Kake medolta na ina power behind ena social media natiki. Na atine tena temerita loreren pooki toki. Ore na tenikiasisho tenebo na yana olosho awards. Ekinjo olosho awards amu one opportunity. Ore olosho awards na we are working with every creative. Ore ninyo olosho aranyani lemibaiki na ajiye. Na ore tata ina post enye na kigiri na iyake enkarna biashara ino ti abori tine kwetu. Na ore through that ore ninye egira i market sininye meroshokini kura enye netii naake enkampuni nini kwetu.
16: Kedoltai.
17: Na kedoltai. Ya ore na iyo olosho na ekinjo ina visibility. Amu ore na olosho neme county nabo kitii. Kitii county ni pookin ormaasai. Kitii Samburu, kitii Narok, nikitii Kajiado, nikitalanga na mpaka Tanzania. Ore na bailong season 2 na ekitii bailong mpaka Tanzania. Ni ako na ite na ira yoro biasharai na ekinjo osokoni sapok na indim nani access kulo tungana pooki nyako na kajo yager maasai tuwe initi nikere nini yok uruwe marasisho tenebo ugu wakeye wina ketini ata na ekengamu amu ekigera kesi yoka ingoru nkoitu inikire tia naru kuleke nyako ure yoro ndi ini kweji lekegere nini any in any capacity just come.
16: Okay, Elijah, iroli ya kata county governments, amuyo la ajwere nasi itejo olosho. Na yaku mmentoki ya Kajiado.
0: Yes.
16: Ne mmentoki ya Narok.
0: Yes.
16: Ne mmentoki ya Samburu. Aninchaki, yani, olosho po oken. Iroli ishi county governments, nino tereto senye?
0: Kiro ya county governments. Kila nga maide, ariaga kingero ishi proposals. Negere wa. Nego nare siya ya county, ni yolo. Niyolo po oken. Abrara ne nijo yolo nga nemo channel na share anashia amki yolo waga na joge arai dockets youth and culture and heritage na bagi na ina ine weyeri aja sana no Nairobi ani na ine kende marejo kingera umu na rero na banji unji kage most of the time na agiro gini naro na siya ya county government to an individual ajo na yolo governor yoje kaishona nunda ndoki naje
16: ta capacity yenye
0: ta capacity yenye
16: okay
0: ano governor ina county aya meana county government na na bidola jo ore to kuna kulari ni pokira ale lengi de barra roga redol partnership ang when the county government ai ko neja kai giri cha out kingero gidio proposal ne na majora re rugirum support amo kinoro support county government Samburu mo an individual woni nyano governor ile na ile na county you know e jongo tena rogi na sisi ndo dolewene na nende kino ro na Narok county in fact ro Narok county niki ara olgejana youth oji America junior na sangi AJ ne lurushi sininye lo ana an individual
16: ne jo saibu ne capacity
0: ne capacity nye e jo nasi ninye ishua ol governor ngira ibu ane jeru county ya Kajiado ne lurushi nye ol governor ilang ne jo ngo jana you know ni ako kepo kena yendo inagira umun na
16: wona adia na docket ama siya ni perte isi ya youth
0: yes
16: amor barnot
0: yes
16: lore serikali nikiata kutoka national government paka serikali ya bori most of the time na luona kapo ujito ki yunu ule luona kuhote na yake domo se ninje ae lepunyi kinta mbuwa nkishuro na ala luona kuhote megra ninche ta ala kildura governor ta capacity enye
0: kildura governor ta capacity enye
16: kake mana county government
0: mana county government
17: wa shida na inepo mara mingi keji teninger proposal county na ore majibu saa ingine na yeke jogi ni maybe debagi ya basu di financial jia zo vitu ni hao nebo mostly ashuke slow ingero kita
16: tangara ke bureaucracy
17: so mara mingi na yeni hako na changa moto of which eki ingero kushi mapemu ling amudo la joa maana renege ndaro saa hii before njene ba even eki are like 3 months ni hako nakaki nebo na joo enaroya gena rejo na tulere ajo nebu ajo era nasi ana individual na na gari ruyo ke yoro ne ruyo na individual so gore na mo county mi yoro ngane rumonyo na toki ni ago na nya na igi omono amore na ina support a county na county government na igi yoro ajo ni nya na aji do sida ya rashu ni nya sapoko
16: okay na mayolo nation boy itejo na ajure ngoto huko kwa sababu social media ya dola Masai. Lora sababu itie ndo kuna TikTok na nyako shida na tajenga karibu kila mtu. Na akiti lona kwa TikTok ni shoro la chotu sidan na ila kitu kwa jilona. Kaki yeti sinja lona kwa TikTok ni murore sababu ya ninji.
17: Kasebo ina.
16: Itie lona kwa tajenga TikTok jina da political analysts. Kisha wala wani uingwe you know nera njara juo juo lukane juri the siyasa na nyo I mean ama lukane juo lukane tampu wande especially kulo mwurisho de TikTok
17: wanuri ya bailo ngeada bailo ngechanga moto amu kiada nara kuri TikTokers mengenda jangar
16: kiada kiada kiada
17: kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada kiada
16: kiada
17: kiada kiada kiada kiada kiada Kiriro ilo anaka, kikira nya ajuki ya advocate na clean content. Amore iya na content creator iti board ni kweji. A good content akini kinjo SCI. Amwara nya na aida naka yuna itumia na marketing. Meri yoldo nga niyo la itumia yoldo nga niyo murisho. Niyago, ore CEO, ekiri recognize akoldo nga niyo seta content safi.

0: Asho leng na itemu nte yetelo singolo jo atenge nikia. Irabe kiyo kuna saa yen kakenya tiatu yen kakenya mayen. Pokiyo longe juma tatu. Merabe ki juma saru manare mirosho songwa na en tade kenya. Ibu idare nti ya masi. Uthirumbura langa bale mekuti Emmanuel Uleki. Seme yu. Ara nation boy. Tide boy Elijah Turere. Nchua utu nbuata Olu Show Awards. Ntoni ngolomon po kino ino suru. Neyu. I see that neke ntambua. Neke shepa kino. Neke rep. Ultungana kwa wazanke belekenya sida na agra ya kiyuka na ulosho le mapo kente lulungata. Kente uwatenu. Tosho kiyuka si mungili wanishore nchete na kenya peyikitu mwiki dipenki guwana. Ormosori na apisha na ormosori yare unina udo. Unina udo na bo na apisha na rake airtel ormosori na apisha na unyare na udo are uni are nabu. Yungkoto ya Facebook my NFM 100.7. Yungkoto ya WhatsApp na 0785929283. Kaswali hata, teni nche pokirari. Eka kenya maayana fem?
1: Hello maayana.
0: Ninyina?
1: Vampiro yele.
0: Ye, nga ita hello?
1: Ezekiel Vampiro yi.
0: Ezekiel Siongiro yi?
1: Yes.
0: Ehe?
1: Kero rogele lo mora.
0: Eta nga mutua?
1: Kero mora la yolo leng, leng, leng.
0: Kumbe yolo?
1: Liaula yole.
0: Sire, kshie, kaya buku nye?
1: Ewe nga janga mriya ki nguwa nation boy bana.
0: Janga mriya ki tenne. Karibu oleng.
1: Nation boy.
2: Yes.
1: Anda suba lewa.
2: Ewe oleng.
1: Ma musa arba di nguwen ki tefeni jingwa nda yodi.
2: Ashe oleng.
1: Ardiyan kolona gira arare, ewe aldo nganyo josani no bless. Nala ikino tukul.
0: Pole.
1: Kage won embiri.
0: Nesu aisabu embiri sang kai.
1: Hello re ra ma sira la la lawa. Na maro moni nye kwanza.
0: Miro moni iyolopi.
1: Ayule ndogi na aseta.
0: Mhm.
1: Ayolo lo lomran ku doka ni nyei.
0: Mhm.
1: Ko bulunge.
0: Mhm.
1: E nyare sugu.
0: Mhm.
1: Mbage na rabaita na nagata.
0: Mhm.
1: Na raide magare jo kene mutuna ya getumi ya atua olosholor masai barno tarashuru ngana koti kota nduta tarashuru ngana koto ni nadamu nejo kanyo kiar nadamu ngana nejo ore na aisidai yola jo kene mutunya roro ilanga ina kejo biblia ore pokin na teo rege sidai na yanyito yu nejo naa ninyanda
0: nejo
1: ure kiyaburi nejo ya kuyanga yembiri kene bonda maara na nendo kisafu majo ila lomura nkajo kia kore ama keteruno taba ninderu tuwa olo show award naa kajo ki enjo mdoko ya ene na urusi amwese na endo kina buona na kia mko kia nangare lunga nage mba kumure maisha amwa nangare kilunga nakaruok na mangari kilunga na subati kakenja kedu ya subati ya sita choma kedu ya doko ya neme na uru
0: keseba
1: amu ilbarnoto orti na ganyo senya amu juzi juzi tunjo tulikuwa na shere ya kijana nation boy ni haku ure ninye kwanza aru orbarnoti orungani laidol rajo kiara responsibilities baka normali orungani sili tui gata ya ngasduo ore taa mga yulu na hapu gira are turele pia na mjua na kagira kai aisa tongesani nje kani ngana ina nuzuni kidogo na nani ngesi ya yakao ndi ya reneku barnot na reushi age youth empowerment kumijo nena
0: nye penyo netu meretoto
1: nye metu meretoto merele kutana ke luzual rungani eno shina agedi waka narana arana norpa iya nagedu arpara kuni ipa asharado larikoni kodi erikore ora nana rugiti na ide marareti elelero nereti yaltunga na wabana lota kendogi sidai na ide marareti ore yoka na akawandi maru kumweru kolorungana naraba yende
0: nijia
1: kage aninga bageji meanyiti uloibu nite muruwenye
0: temurana ingwa
1: muruwana ingwa na ine asira silinti ya wama naronore kejua adi ingwa la lomura wakini ya kwa ajore the first governor ni nyepi ibu ni changa ina na or governor ladi ya nanu na rama ya nanga yungu ya nasambu emirori kwa na ene ya nkufuna ya kolo lango za ana na agiru duwa geneji wala mbashu mufula ni kwa agiru maitro ibu siyo ni anda mako yalajo na ulo lomusan pongesi oleng najogi enchom dukoya enronyo kore siyana runa dejo kera ilungana kwaito best ya atu wa TikTok kige ilungani nishori ya wadine moro emoro regra amorisho
0: nkengasia
1: media sebarra ore danano nagaidi magarejo media sebarra
0: mhm
1: nja kige ilungani lepe lebarra rinyara nagapikin day social media nejo merara fair njo rejo kage enche elefungani ilidolta rajo kegiro i make sense ore ntoki nagira yauti atu wa social media nye ntoki naidi mawa lungana dukwe ya
0: yeseba
1: lelorungana kembunganka ik kere siku lorungana koti abori la idolta rajo kore elefungani tenetu na yana nafasi ya rashio netu na wad na gede maileva nyadu mune lorungana koti abori ya mu mayaro lorungani lemere ngarenye mera siendo kinaitaru rango nemeete nkipesta kanyorba ninkisha nga inaduasa ninjo idemu na ninjereja nga ikulo wale na safari na kulo itaru na kiyolo nga iyo kitabaya
0: na ninchos
1: nemirugi mura abaki nea rango le season 2 abaki nore season 3 arashu apu ya baya season 4 na kia kwa marugi ya raya rugi wana international ya kaju ya manuendo nyoko
0: ashi
1: najogi taasi nation boy kini nimito hati na ulo hata polo ngajero ni nga polo ngia hata polo mba ikina ajo nili hata milikuwa niumia kidogo kili anguka nikaumia angra hati wale kinyesi mwibu niya milikuwa nifutika mkono
0: pole
1: kage karage sidai kara super najogi lunga napo kin le murua yang kamuja ikian rasupa po kin aishuo agra indele sidai najo narama ya nangaya mu watu wengi ure kutoka paino long 30 years mpaka leo mere ngolonge kesho na madola masela gira kumwari
0: ashule napoli
1: nisu lagi ntimpo kin najina resho kiri yu kushende wiye KWF amge yu lolo nation boy kigira siyo kaa mifurugua kaa kusugusara nyakila shumba kage marina raza nkara gilo bae najo kile alolewa narama yana loo doktor lungana po kin linti mpo kine na sesho narama yana daya nkai amukado wali nkai nengi
0: asho linki maya ni uye
1: najo kile maa sayancho mdoko ya naniru merishara ni ipika yyo eiza o singolio la sanino bless arashu ipika yyo singolio ojo ormosani kushunoti wala sabalo ranyo lungani ojo upoti
0: upoti timothy upoti
1: moja tukati ya sanino bless amu upoti
0: asho linki
1: najo maka
0: oltungani liang enka kenya maa INFM
2: hello alahe
0: enti amasi lothar mura lenga pele amna kote
2: enti amasi
0: woi
2: suba
0: ya ha ikitol nere takata lo waru dere lana mwere mkongo
2: ee si aki
0: iya
2: ee
0: ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee
2: ee ee ee ee ee ee ee
0: karibu
2: Kala
3: ya lomfa.
2: Ramamba.
0: Yeah. Noroji baba raina romborogwa.
2: Amugira rodunga ni ole ni romi dola mi dikir kuye runga na gaba ni dinya sa. Aronungo na nyantu mona ai ni jowa ronunga na sia yar malimi. Aronungo jere de gido ri na bana na malimi nyar mutara. Amu ni jowa sire dola si dai. Ai bonge sara dole lomfa na me euro na tomo si dai ni gido na gira si sia si dai. Aga jo kita amara nyoka buat duga ya mungkin jauh lain lantai amara sesi kita yang mungkin duga nya.
0: Yes apa?
2: Nah wala dalam mana dia sama tu sudah nasir lah. Kau yang mali muni nasi sesi si day.
0: Ache.
2: Amu wala dia gaya ibu baru lalu nanya nani je?
0: Ninja bi.
2: Wala bi ke arah rai si nani je? Wala bi luar tayen na wajen kita sesi nyawa lagi jauh duga itu sedap na ini je. Kwa leo na kipoko na jito yosi na jemini na malimunya da baldo gera kwa leo kipoko na ninyo na shugua rama dade amu kwa leo na arangela na jeshugua nge boko kia mirigea sige ulundo kong
0: ashe
2: kwa leo tenea ubes enea kumedia kipoko nes nana gara yendo kutofo na ama usagela malimu na kwa leo na ngarene oyer malimu nge nesna bwani vinyoro mushara amu lukwa na lamana
0: ashe oleng mamati pape tromborogwa pole sana njo yoke duwate no kigiraje peki tumokie depa teatu ngitesheni ya maa INFM ekibu naisho yoko lolewa nko ito nekiba ikinye peki tumokie ata lwana kutite nebo kigirai panga esie na jie nolo show award season 3 tuni mwamba na asita na nato kitinga tepat teatu wa elu show enkakenya maa INFM Hello. Mayan FM, hello.
3: And after
4: one,
3: then
0: go to the same. Damaris, Damaris, Chicago. Ashuling. Damari steti kako. Enka kenya maa yene fem?
5: Sara kini.
0: Uwe.
5: Kwa naka kenya?
0: Subo lika naka kenya?
5: Kwa wakila lalawa.
6: Kwa wakila
5: lalawa. Nye, mwase sikwala na ima inyumu rola maa yena lorugo ya Transmara.
0: Hei, lorugo ya Transmara. Oh, pole. Waratu singuwa Transmara. Kina ini kini mwala kigurisa ajoke juita. Maa yene fem, hello?
7: Era weni.
0: Inti ya masilo?
6: Mambo ni mengi, kaki...
0: Masa ndio mata.
6: Kijo kia kera maasai, kiinte tutuwa na safari, Olosho Award Season 3. Negi yu na, kiyudu wake negi ni maoni nyi, kiyu si, let us interact, the social media, our pages.
0: Yes.
6: Te niyare ndogo ni yu, maybe negi include, niyara category. Mo kiana dosha kore nyiki nyururu na idola kwa lunga nyo ente pika na kategori ente pika na
0: yes
6: ni ako na mtu reach out through social media mwikiti na ake po kigweji TikTok Facebook niti na ara namba yangi niweji mwosha ke ni ara na aswali ni yuni kiligwano na ende mnaka arabaiki yoko mo kitanara na ake pwito na season 3 kia Roshi nomination
0: yes
6: ikindarunushia, lasima peke nga say nominate. Uri na peke ndip nomination, niki ya renushia ndo inaji shortlisting.
0: Ya shortlisting.
6: Amo kei nominate na alunga na kumu. Kero shi nomination na kera over 20,000 people.
0: Ayera.
6: Ni hake mepeke na ala alunga na poke.
0: Mejimpoke.
6: Ni hako na eki ngora ushi alunga ni nominate aki uling. Pa eki gelora arata na alunga na kimit. Negi peke kategori na alunga na kimit.
0: Yes.
6: Kake lelo uinominata kiwe li ni hako na mkwe ready amuketi nushi longa nako ujo yutuki lol amuwe ikibitabo like website ikibitukitine ya CI Rand Pauls na Ari Mande na ola riko kwa ikidole CI na Aseta Seninche ni hako di mageni liki yoku ijuka maa la riko ni kaki yetiwe CI yenye infrastructure education hako idolo dolo nake
0: kanyo special talari
6: kumbuka mbaa special wale nyana po na aki kira nanyo kwa eki ya mpawa tungano kwa lili
0: yes
6: iti sirobi ya ni kumo na ishori
0: kwa kiti mpesa hii?
6: Iti mpesa hii kumo
0: kako nominated
6: kiti yore bende sabu kwa lili kiti yake yore bende
0: yes
6: ya ako napo ni nyana na nikijoki participator
0: yes
6: one melele competition
0: kwa
6: mesia ino na
0: amugura nagi usho gini
6: kura nagi usho gini
0: yes seba
6: ako na kaki iti yake yalunga niyo lang wala ingo kaki ya by meet
0: that's good eh
6: yes
0: wawo ento kia tiba to link aya ambaya nkita napa toro maasai Elijah kaya kitu miende amore thari dura rana siya ina mtoki very important
8: yes
0: na ki yundi kitu melutoka nak po kilolo sholoro maasai pay participate peyolou ajure na e nemenkesha ya itugi
3: mm.
0: kage beta mbwel dungana tudule ajure sina seta
3: mm.
0: contributions na shoreza ulo show nemere ntugi na nyanyuki
3: mm.
0: na yako nkoto nikitu miandai andika baigende to simu hii yes. baigana ya mtandao
3: mm.
0: piru mwke show yamba yankata naba
3: kalimura raya ajo mm. ke rulumana ya ge yaldungani ajo kia ara social media
0: mm.
3: wadete Facebook mm-hmm. Instagram mm-hmm. or TikTok
0: mm.
3: na iru mege yoga ji Olosho Awards.
0: Olosho Awards.
3: Yes. Wala hebe mm-hmm. search Olosho Awards.
0: Mm.
3: Na itu miyo kute kila mahali
0: social media.
3: Social media.
0: Mm-hmm.
3: Orebe yao namba yesimu. Mm. Mesidete na nalimu.
0: Mm-hmm.
3: Kalimu okay, namba yesimu.
0: Eh.
3: Nirichi.
0: Tunga sarati waka silent na miyoko ushu kinti ya nagata.
3: Gawo chinda nana. Anayani
0: nono.
3: Itala kwa
0: nilipo kisi. Mwana kwa nilipo kisi. Au namba.
3: Eh. Ore namba yesimu na kalimu reiki. Nga nazana tunga kalimu reiki.
0: Ok.
3: olushawards@gmail.com
0: olushawards@gmail.com
3: yes
0: kana yajyo ke woshyo kini
3: yes arudwa na rajire ya woshyo
0: yes ore number ito ni ngona 0759 473 129 0759 473 129 araki 0725 475 837 ambaye ngira naba
3: ingilgono na ya jokanyo special tell the last season kiara rara the last season kibu aizawadi ilarikokla tuakara kiara competition wala rikok kai kibu la rajo kalo governor sidai kalo bunge sidai na county naje kalo senator sidai you know ka women rep sidai
0: mbaga women rep
3: ehe kindo kira do yo mbaga amukingira
0: na
3: MCA
0: ningaja dela na rogota raje
3: na nagara sinje kibaya ore nebo be ebulu aje yo ajo kangaru sidai
0: kesefa
3: ni aku kingira da kera da na awards sho category ola liko
0: okay
3: ore na ne megengera ajo be kirigo longani walangani eh kingira gajo kangaru asiri si
0: ama ito kuja
3: ama ro kuja
0: yes
3: pesa sho la ni ago aigoneja au mon siolo sho la amaranga molo shawards maro muno gisi angai amando gi anyana na ngera nyi na asita mel mego ya utwa you know yo ngera nyi la asita wona ne hambo ngagi yo ya maria mariside nebo ne miari yo ga jo eruna no rumenge kombe ara ro shoko igure ro rumenge kombe a a ore lelo no ro no linyi ni ago ina kitoko jana no jo giare ore ai na ile singara ke sia ye esukulu angera mangora ke yul kuak lo angera mangora al kuak lang maro bulungara tongore sidai mare be kan kanyet atu angera ang amo na sene nye na sho yo pe na ndo ngi ngira jo TikTok ne di lo morisho amaro bulai an kanyet ti atu olo sholang asholi
0: wow asholing nation boy asholing Elijah dangara ken duat ni kangara orma se dang kagenya no longe duta ta itu ni molo masai amay bonga ko lo lewan kai madare toki my support itu ni mo categories to 40 to 40 ore be kangata ko shote kura to sho yo lo ngali nyor ana categories na tai mpaka no la rikuk amuna kata ki yo lo kento ko jil wona lampe e sa ni yo ki sia yamana ma se lo ra ke ba regele sho ni dirwi shir no lo nga ke mpaka kenya ni lo ga elections nitu kia kagalo la pake tunganak nitu kia shukai shirra na pake no mbaka ni kitu mingi bele kenyet na ya napana jiti nimi nyorai bele kenye na ya kingi bele kenye nche ngi bele kenyet so eneri shata inyutomai bonga kinoto mata hati nibo na jia shule ntangara kiamba unu zanyi kintu kia ipanga aishuru nkulo ngini melakwa maitu ya maa kuna baki ntuku jirimase usingulele Solomon kubwa kiji mungu mwenye nguvu kishu kunye

0: kabisa na jana jumbara kuna saigira na kabu duka la ilimu ntuhisa umwana ya mada kande ora ata mwale kwa reyye jungobo waro kuna lali kidi ya mwale ilimu ntuhisa saai ero ni kidi ya nigira junga so umwante newe saa tano nigi balisa na nikijo
1: nkigwana wala maji
0: yes nigi jenga tu nkigwana ang
1: mhm
0: duo tata
1: kabisa
2: maya ni leo
3: alo
2: maya ni na
3: alo maya ni maya
2: hello hello maya
3: Alo, abari no.
2: Salama.
3: Wale sendero.
0: Yes. Super wale.
3: Yaje wale ndiba, landa masde.
0: Oh, aron jeni faron dia bodo ba.
3: Ache ulik sama ngrene da nyama. Ade ndo windu go wan.
0: Oh.
3: Ade yang ngon lo ngon naro yuo.
0: Eh.
3: Ade izru jinanyo.
0: Eh.
3: Osi ya nero ngayo bile na mayo.
0: Oh.
3: Oh, ana maji. Ana nadia gaya farai. Ona di singgalang gaya sini dia we negi mayo la tega gina go.
0: Ah, sholem. Mm, tike jen fedede murana ji.
1: All the match.
0: In all the match.
1: Yes. Maya nelo.
4: Mama?
1: Ew.
4: Sholem.
1: Iba.
4: Gaji la hanga ne bro.
0: Aranga marogol.
4: Magra soba.
0: Subo leng.
4: Enro ni mana adela ore jangna me sun kanne kala lor jingre.
0: Au, e pare nyi lo lor nganak. A megi mbor yogo shi.
4: A ya mure.
0: Megi ure. Ni bor ay deni nye.
4: Ame yela dore ma ayo bi jingre he ni ni bi ma re ngela yo ma lor ngala ngaba ye degra na xiyel libu yandre.
0: Mi bor ay do ni akur ti jingu do yosi o yego mun.
4: Ama la ma na so dum jingu fa ivanga.
0: Eh. Ho ama yol na jo kere lunga la njin tambu le ka yol na mulo ka yol na lunga le le no la na yene ka yol le
4: a mu yo ara me khiri ad gare ne bo an do fi di am ne do ara na ngara yang kay re di bin ni na ra bala me dum ko lo bo gen
0: eh
4: dum na mi re her la lo ngara
0: eh eh
4: re dum na ro mo na ga ne
0: ho
4: re dum la ba bar gi do ro ando sa rien ni
0: eh eh Ridungun naro ridungun mo ngai mo de ridungun mo banan de ngorun ngamari amari ya jangeni yo gramu ro ngana wore na do no hasa ban ngi ndewiyo ache wa hanase wore ajo na asinanu hmm hetu ngai nyilo ajo mama ik mama na damu ridungun da jenda saron mirishi ore be ni na ngana ga jo mama mu ki ayya sintio ngai de shi mer na ridungun ajo no mo no mirishi
2: Na di ngire sheni
3: lejo
2: mama. Mhm. Mayeni lo.
3: Hello
2: Maya. Mayeni na.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello Maya.
2: Mayeni na.
0: Gramu ye.
3: Tuwa le.
2: Iba.
3: Mara ka yera na da komizi.
2: Mhm.
3: Ke da Nairobi.
2: Sidi Nairobi.
3: Eh.
2: Eh.
3: Ke da nyo komizi me da na mali.
2: Mhm.
3: No mari jo ngo bolla.
2: Mhm.
3: Ngara ini ro ni ni.
2: Mhm.
3: Arbayela.
2: Mhm.
3: Oh, uma sabi bo gela maya na fen.
2: Ah, shi.
3: Anga ngala ga maya bo gna re ru anga ngole re bo na mere bo buno ntudwa.
0: Ah, sho le ngaranga bo ne ngaranga bo na silingi na riene.
2: Mhm. Kabisa.
0: Mhm. Mera ga mo rara salamu anga ndu nono bo.
1: Epi ai de baranga mo.
0: Mhm. Kabisa. Mhm. Ki gra bo duga ya unga so ngana maya na lo?
4: Anga ngobyo?
0: Yes.
4: Beuri na wher gumya na sare na ne bal Allah lagi enek no rosi la rara.
0: Endo mono ni ado yo o ni ago na.
4: Eh.
0: Mera na ru.
4: Allah ber mo na ya yulu ba.
0: Eh.
4: Ado wa ma nyala na ngre he ne ne ga mo me he ba re ngo ne ko me gi yulu ga arusi ba ta na be ga re na ara.
0: Eh.
4: Na wa no ri we ne ri.
1: English wini confirm.
0: Mhm.
1: Aha.
0: Ka gere jo ra bolori yalo.
1: Mhm.
0: Ere jo? E so mo pi.
1: Pi.
0: Mhm. Kabisa. Eh. Tigira dia jo ngaso ngora lai ngende bana sa yanga ganya ko reye. Ndje ngodi obo ware okune na le kiri amari.
2: Mayen elo. Elo mayen. Mayen elo.
0: Ere gere sene.
2: Yes.
0: Mhm. Ele gira sinye.
1: Mhm.
0: Kabisa ma gana penya ke? Pega shugunya na ngara na melogola ni ngoni. Doyi macho ma sele mele singolo doyi le titikas. Enga ye gidion. Ke titikas na titikas.
1: Titikas.
0: Titikas titikas mayolo sinano.

0: na kitio yito ikireta
1: enchangolo
0: enchangolo lelor kurodo lino
2: enchangolo emesani tumorere nikitu minduwa dole chomadi nikiwotaro nikiretoro
3: nikiretoro
1: enchangolo
4: eremayam
5: after the video in Media Max waves wala na abala ni ngone na ni shi ningi twara no rongi bin nyampo kin ni shi bakino
6: yes
5: yola jago ni mara mingi sana mara jana rongi ranga ngiti na yolo shi ngi worona ndi wangara
6: yes
5: you
6: ni ni ni
5: yes nimdo ya worona ngara ndi njo
6: yes
5: to moye kan rode weji
6: we
5: ga de bisho na na warba yen ge agodo kan rode weji to bidilo be den rode berita imi yare simu no
6: yes
5: wolo kuma yana mana abna jo
6: ene Media Max
5: waves yes wala na app wala na mun na wal gam na yugo ninni ngimbira
6: sa
5: ngine den leki nyor ni boroy ni bagi tu moy wala nje bax lol le radio
6: yes
5: so moy yesi mun ka
6: kabisa
5: dana app ake isi bagu non gibi nyampo ken emi do yi amane tane weji tane bol nyawul dagi bi ni na di ato Media Max tane fo link tane ngari do nyor Media Max baddo
6: yes
5: ero na kirum ti aji
6: ero Media Max waves
5: yes yes yes or ne jikay nengo bitum shoma de google play store ala ke app store
6: ni
5: download
6: yes
5: ra bi download nyaw yara ke simu nengay ra na radio
6: yes
5: dimtu yara nyamalu ra ni ngon ma yaka ke dogo ar ndo ndo robo lomon te ni shugunya na e mi gona ba tan ngi ja
6: ngi gona ra mati
5: yes ti na ba ngi gona wara mati ma ga na ke dogo tu ar ndo robo lomon
7: ndo robo lomon te mayen fm

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero.
0: Kabisa na jenari mbara kuna sayi. Aja na jenari mwanda ama nyangido yi ashu kumisie kidogo neweji. Ayo kidoyi ayo ngurarara. Isi ayye bajere mwale. Ni udala ajo. Elo angai kwa yungwale lo noto. Na alonga ngwale lo atala.
2: Yes. Mbwati
0: na budget. Nara la ajo ere winners.
2: Nara
0: losers. Nara sinye doi losers. Ola jini mwani.
2: Yes.
0: Nara la ajo nyukwa sana doko ya. Wode ngwale na budget. Nara ngasa njena na emake njenga sana naje ne Daily Nation. Ajo wode ngwale baroto leng. Olonga ala mashinani.
2: Yes.
0: Ne yidu ngwale nje rara ako yidu rindoki.
2: Yes.
0: Ajo wode ngwale ajo. Olonga lasa jaro loji doi village elders. Mzee kijiji?
2: Yes.
0: Yalanga sana nyekwa sakura alelo. Eru magenya na air type.
2: Yes.
0: Zila ajuri shima na mingi na kwa chisimu yi.
2: Kabisa.
0: Nebo nubwene miwake ankare.
2: Yes.
0: Kake. Nisho yu na jis tipent. Yishu nona kituwa kwa usibiage. Tuwana usi kituwa kwa jari. Rishia kitu kishia na mde. Mwisho lapa. Tasa nza kituwa kwa.
2: Yes.
0: Tasa nza kituwa kwa. Arishia rindo kwa kiti. Yaroshige tipa sisika lina mpango. Yaroshige nga magenyo.
2: Gurish
0: ngiru yaranda ara jalo wal darushi ora sinye musefijiji eru rasinye doge tambua
2: yes
0: ara rasinye wode de musho laba kebo di yaga sinja rara
2: aru mengiru
0: ebo bengi yes ebo bengi
2: yes
0: yeah ebo sinja rara bengi amara nyago ora ngas nyago de lona winners lelo
2: yes
0: ora lelo na nyo
2: winners
0: winners lelo ah ironda ara proga na jene nyota tar barnot
2: yes
0: ozna program na nyaga sinya ga rumen kito kitiatwa amara ra sa sinya bo no baro ai benefit ila ite banga na rina jina ri ga ta kas mutani
2: kada
0: maba
2: kadam
0: horara na nyora na ti
2: yes
0: na wor sinya na ngai ni ro na wor sinya bar not na lishara na ra dinga bo no ar sinya nyo
2: ngirito ki
0: ar men ngirito ki
2: yes
0: e ka ka do la de ajo horara de ma re jo ai mas na re malimuni ajo njere wor re malimuni shili ki do le indan na yebo dara de eger sinjarara lolopi
2: kweli
0: uru ngulage nyobe ndo TSC ni shoki 424 billion angere yedire male mundo yi lo wonda raiger ne mole intern ni ger mera permanent
2: yes
0: ajo na sinanu
2: yes
0: ni dog nyako era do yi e lotion promotion
2: yes
0: mushaga la richesse de PNP kagero bugo de wenebo
2: yes
0: tebu ko lende C1
2: nibi
0: de C2 nibi ngal na gara C3 nibi ko lende adu minyo
2: rir promotion
0: na le normal mu 10 years je we nebo na gido sina ore maisha na isonga songa
2: kweli
0: na bo na ber mo chichi le ba mo chibe ngi le bicho penyo na ga kwanza sinya mushara penyo
2: kweli
0: ni za dawo sinya sa yenyo ina budget ya gore ntina shoro sinya normal mu ni dola ya jo metrono tena shoro
2: yes
0: ore sinya lo nanyo lo ngo le lo ta
2: le
0: winner era de lo winners ka ka dola ardua sinja jo era de pastoralist la ramara long show
2: yes
0: ni shira ngol le lolim shira mu ordin joro do era la ngi jena livestock sector na nanya na yo kiti na 5 billion ake peke yake na shomaita
2: yes
0: na dola ju shira na la ramara kamu era shim kwa bra na to ito ajo na sena nu
2: yes
0: na dola jo re shiyo msae na baya 3.3 billion tangala kendo naji the risking inclusion ya ndara utangala kendo esye yu moja ritina kaiye uoncho na nyongo laki shoki nishori 1.3 billion tangala kendo naji Kenya Livestock Commercialization Program ya ndara program dara na boya Edward Yedo singwadu longishu mba ajo wate mkobani kia rakuna
2: yes.
0: Na ya raido hii ndo ya 500 million for livestock value chain wate bwagi nebonu 5 billion
2: yes.
0: Nijiri na mwela ramata hori na napisa hii na akote uleng mwan hori nyaga duwa mwela jokaunti na ijo nekajado
2: yes.
0: Teniweji nile jokeshi wate ramata rakobe na ya uchendo na ji turnover exceeds 3.2 billion dolari na msa isha yao ninja nyo
2: kamudia kazi adu
0: peke teramada na kuo ngishu ngishu adu na hii yengine nipa ngeki bo
2: yes
0: wana ya unena kwa Nairobi kia ushinja msa ina baya 3.2 billion
2: yes
0: mbuna msi 3.2
2: billion
0: yes ushia kaji ada peke yake
2: aki
0: Kenya tishia yu eramada na ngishu
2: 3.2
0: billion na ushira ngwa ninja la ramada kajo ore msa yeda ala na yu njo denye neme kumok uleng taara duo mene toki.
2: Yes.
0: Tino marangi si toki. Mhm. Ema na jajo era di kina barra magir musedlo jajo no role lo.
2: Yes.
0: Bar not.
2: Mhm.
0: Era magir sinjele lo. Era malimoni era dangu ake.
2: Yes.
0: Kage shira nani jajo. Menya lalemo laramata
2: laramata
0: laramata
2: yes
0: ali dina yo TSC yenoro nyo mbasa ko mo golen
2: yes
0: ndola okay te amero da ro radio de TSC o ar nyago ben 424.3 higher education 160 nyago e wala den je mbasa ko mo golen mo le en gisma o be na longara na wa ta 784.5
2: million.
0: Yes. Wow, wow, wow. Njeda na wera mole ni bogen.
2: Kabisa.
0: Ai tri shege.
2: 784.5
0: billion.
2: Billion.
0: Yes. Njengo le wera nje.
2: Education
0: ake. Ah nje ake. Oh, njengo ka isola ni ngoni.
2: Mhm.
0: Ne kile si ajuki ka ma ngolte na budget ngole.
2: Mhm.
0: Kanyu ro nyora. Na kanyo.
2: Itu nyoru.
0: Kanyo ngole ro ngoye. Itu?
2: Nyoru.
0: Itu ngole nyoru.
2: Mhm. Mhm.
0: Kanyu ro nyora. Wan rajo ni ko nyenye njoro ayela
2: mhm
0: era shono na jifuele reborod maintenance
2: mhm
0: nenya ga yemo le kidogo
2: mhm
0: aira lo sinye kidogo by half ro sinanje ni meshuni itala kunne
2: yes
0: to ya ni recipe lawo ke lara ngari ne ri sinje lingi neja
2: uni
0: naji
2: mhm
0: ne road maintenance
2: ne
0: dumo ngole me rami ko lanje lingi uni
2: mhm
0: rarara o enje lingi wesumuni
2: Mhm.
0: Ere njilingi onu sutara.
2: Osumuni.
0: Kenda la konne. Na or na sinina. Ita eje mali nda do nyo. Na ilara. Ne na ilara. Na hore ore na ngol ngol lanje do o wi na ngol wolen. Na kire do na jeng soma.
2: Yes.
0: Kire do sinna jo le comme sa prime cabinet secretary.
2: Yi
0: wi na sinyo wolen.
2: Yes.
0: IBC no ron ngesa. Wale de na lusas ene na set na set house pungusa ngul da budget ene pungusa ke budget ro bari barani pungusa de se budget ta ta tax ngul na jongo na ta ka jongo ta e tax tabori na ro sinya jo on sinya jo na ni jo do ene na ji ni pungusa ke de sinya budget ene na ama ngol yala ni ngone ka nyongol nyori na budget
2: na fi
0: ngol en do ni ngo na nyongol en ba
2: yes
0: ka nyongol grajo oy iranya yo na sho oy rabira yogene yes ma no sense ndala ni ngajo kanyo ngole ndwara enye na budget engole mayena lo
3: hello ala selengeng
0: oye
3: subo leng
0: so babi
3: ara ba manu mama condolence dia marti
0: karibu sana mami
3: ore wala nendo kana ranya radini amara nyarani nyana na isho agar bayani lor gijini sinjangu dizo gizing
0: ana na shoge orgeri la ulawa
3: Sanyor ni nengwe jenga suma dorma limuni. Ni aguari shiba kwenye ngole na nina narugi dingari.
0: Yes. Nje dodo ni rangole yeso kanyo ngole mbwa.
3: Mekura la ndoa kwenye mbwa amri ni lebi kinyo kumia na agene kinyaki. Ni lebi kia ila rangari ni kinyo mwake.
0: Amana dua ara kinyo mwake. Kini shenoga na inyangu shengo upande yani gira inyangu duwa amge klasi maka ke
3: eee
0: nirubi yandoga na emino shena inyangu duwa sinajo walea kake kei ngole
3: eee kei yandoga kake ama ana ya rango leji shoriyo edida douni emi kini shibaki mlo konta
0: ehe
3: ya wari shibaki ni ngole nanu nena
0: yes
3: nena ngole nanu wari shibaki ni
0: ehe
3: amore roshi kularwana lorgi jijini na gara lorga si
0: ehe
3: ama na galu niara lunga na na nje ibuti
0: so
3: niago na ne rai seji na ishori na ndeji ishori na nje ibu jebinya borol lunga na
0: nje obu awor
3: na nje obu awor
0: ehe
3: yelo de nyene je gor ne ala bi ol lunga na gele de ninga ri chanda
0: so ne ji awa ne ro nya ya
3: ne je du roi je awa na ngani je nye
0: ho
3: ta mari se bagine na nye de no ro ra sin jor gidine ko si ayo
0: epi
3: Ya gwari shibagi ni wole nanu nena.
0: Ehe.
3: Eh.
0: Ashi ole mami.
3: Enja maji anga yanga yele nga gara gari ya marienda
0: yi. Ashi.
3: Ayasi.
0: Eje ranyo ranyo lo musalo kijiji.
2: Mhm.
0: Ono rwango le ngiro ya. By the way kelo na ya labi.
2: Kweli.
0: Na ama nyana yi kweli. Na le nye mera la rwango ne CI migero ni nye.
2: Yes.
0: Na rame me di gigero.
2: Yes.
0: Ni arnolo ki ngolo ngenya nak be lu arnda nyo.
2: Be lu arnda
0: nyo. Ne jesi nya kyas ngiro na ngere nyana amu oro no lo ngire na CI ni.
2: Mhm.
0: Mo kaso do sin make list.
2: Yes.
0: meji dewe musada
2: eh
0: deru ngolo ngado ya
2: mhm
0: aje ya uje toki jilno nyo
2: lungana
0: do toro toro toro
2: yes
0: na na yare nolo ne boje ngolo yare kwamba ilinyo
2: lungana ni analyst
0: ne boje ngolo ngeuni na ore
2: yes
0: ngolo ngajer loye nyo
2: ni
0: joge ni bemi mbunga
2: mhm
0: amanyo na emengo kitangai
2: kabisa
0: lungana ala joge tore nda ne mera kinyanyugo yulo yebe nyanyugo
2: kweli
0: ni joge beme ya ni labi ke labi yawa amanyeri nulusa gaon kajeru
2: mera rono
0: na do ga ngolo bagna ngilo jeru mshele meri met ne ana ajiri nya nabshana ni joge lo me sheti eh ne agore jinna njo di shoges na na no jinna mama be ito gina la ba gaja ito ya no ya mbai de galo na sabu kanye yela ni mwen ngole de sibakine tayaru na budget ngole me akasi kidoga be kishunye tangara na mala kwa oleng ma zaru mo do solite mi shujo lo mala nyo
2: thank you grand
0: thank you grand de kishunye ibu nado musi na simu aja kanyo ngole nani sibakine yela ni ngone
1: Tiatua mayana, Mela Maria, mugi shugunya budu kwe ya hatari shorane miadom.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
1: Ewangan Olo Show. Egira Kenya Medical Training College ibungagino o Beyond Zero aishoyo erishare nkisoma a certificate te course e community health nursing iterotolabalio udo elari longa lusunero tikita moile wari nankera na imu angwabi orbaragu orburgeli na imate nkisoma na agishori erishare sabuga kishori sise lengeno olungana tarwesha erishare shumata tina scholarship borake keshukunye isi ayolo shole nyete nekwedebe nkisoma wari na atelelo o yewu na redote nkisoma itayolo ipeabaya mtandao e KMTC na iput application te online urebe ya kundiba iputa te mtandao shum merubara negiro apply beyond zero scholarship mpota mbabo kini kie unye kitini shum matape juna pala ino ni mpota neto kwenye ni akio legwana nile murwenu tenebo oladiko nile kanisa maisa ina senenjem urebe edepane napo kena ntutu mungina pala ya application kulie pala ane na utuno te mtandao e KMTC nero wagi ulobisa ikitokile KMTC aragidu mua ya mbaka headquarter se KMTC abaginda diginto mono kuni ela hapa lele elari longa lusinero tikita mwile wale tokili kwa yugu zaidi tabaiki mtendao e KMTC araki ibaiki Facebook page Twitter handle araki Instagram e KMTC indi msia tabaiki campus e KMTC araki ngili kwa nishore olobisa ile biotisho a county director for health te county no wale easa niki baikini
5: Ore po kin ojoma ore na ushinde nini nyindaira akapo
1: Ege mtambaiki yetu ntire nlino
6: Wele barabara na mashuru kajabe katovuke kalara resi
1: Tini ingamalo mono usinu nejuruno
7: Kwa kani Samson olegewa
8: Kajina no Steven wele saringe
9: Kaji timo ditoriken
1: Amwe kilangiri kejege niki burburgeli osubugi Tenkobo kine na manyor masani
10: Asaragi tunabombo indina apsha na mayen FM tia Wode gilgore sendro lulushire transmara
11: Asira kipna boho mpo intile Mayen FM teka undurige juado
12: Asira kipna boho mpo intina Abishana Mayen FM teka undena ro
1: Lasira klang lolo mon Ode ngariano na dede
12: Kaji angkarna Dayana Seneya
11: Kaji David Olesaini
10: Kaji angkarna Elias Kitiapi
1: Ningama Tembolos ultile lino etia wangana Bo gereshara tena baikiasa
13: Mayan FM.
14: Wondolowski attacking it. Deflected shot.
1: Ilomon linki gurana tiatwa Mayen FM.
15: Airo malengo ni mabeduga yalo mulengi gurande na risharasi digajo irumira risharasi dikatukul karibu na no franga solite kutata pero lo malengo ni ngondo radio diloje nchere shomogi abwa boni gerubaro ngigurardin budget yatwa budget kirokolo shona shomogi abwa isungole ne buya abwa na budget yatwa rubaro ngigurardin tesaja linabaya onom yatwa budget rola langa lifino rigira mo rola langa lifino rigira mo nabishana ole ya budget na shomori minsera shigi rubaro robiyanto losho jon badi alaisum ne shomogi abwa denga lagi rubaro ngigurardin eseno orobiyana abaya milioni tikira mo imieto milioni bare ne buya we lebena na robia ndi ya gondoshi olali loishari ambilioni tomon oguni o milioni nara ibimiet eningoni ole na bina na bajera bana shomugya we renga lagina rishara rishara lo longa lifinari gita moimira lo longa lifinari otigita moile gada mu aje shomugya bwa bonigi na rubana na robia ni ku more ndira gireheni enkesha olo sholor gilorok afcon na olo shole kenya bwa reno lo shole uganda ne olo shole tanzania lo longa lifinari otigita ona abishana ole de lungara ne shomugya we renga lagina rubara esina robia na baya ambilioni atra moimira milioni ibile gage ole diatu nena rubiani neshomoki apo irengelaki erubata oltalia esiana rubiani nabaya bilioni 25 milioni ibare nebosi apo irengelaki erubata e sports fans esiana rubiani nabaya bilioni 14 milioni ibuni shomoki apo irengelaki narubata oldungoti sapuk tentiaraki enchetare onkiwanjani nijo enkiwanja e Talanta Stadium nebosi Nyayo Stadium nebenkiwanja Kasarani aninje apo irengelaki nakiguraritin mapedukuela ningo ndolo molojo nchere ore shomoki apo amitiki meshoma lari kongi guraritin enkesha eseuseu lolosho lola amerikani agira imagiore afaria lagi olalisha nilongi guraritin enkesha eseuseu Omar Abdul Kadir Artan shomelele afaria irugia lara saa awore ngolo nabobe yu ya wamiriki fisa raki mpale fisa na laji ngelosho lola amerikani nancho merudu hule FIFA abo ibali nchere gelele refaria lari kongi gura nabaye finals enkesha e UEFA Super Cup tiatua olalonga lifinore gita mwile enkigura nlaure nebe ntime Paris Saint Germain tenebo ntime enkigura nlaure nebe ntime Paris Saint Germain tenebo ntime Aston Villa peningo ni ule nena kigura nagebu ya uwe gura ndale ginito monare olava leisi ete Salzburg te Austria peningo ni ule nele refari lola nito mwini unio ongu anesho mwala isha geno somit katukul ebu ya uwa mitikini na pala odure nesho magia uwe ibalena o refari sida ye sul tiatua ilosion lor kiloro chumelele refari ala adiko ongi gura ritin o rishare shumata katukul tiatua ngigura ritin enkesha e kaf kaki ule nagini na napo wakino laini ngoni nebu ya uwa mitikini na pala tentiragi na ilotota ragi ilokera lori peko losho lola amerikani totu ngana kilo ingwa olosho le Somalia mabi losho le wale ningwa nikilanga kilo mwale nkesha e World Cup wale ningwa ni anchere e shomongo le entime Mexico awa isule entime South Africa rongo le romoso dia nkigura na itarunye na shomongi ya wale gurani na kesha eseuseu nkigura na shomongi ya wale gurani tiatua Stadio Bornate te nkana sa e Mexico City wale nakigura na shomongi ya wale nganako bayando mwani isiet ibisiet utikita mwongwa na wale isha geno na shomongi ya wale Julian Guinone Zalango rogina team olosho le Mexico rodaigai leo udole nkigura na wale nare shomongi ningoni nebolo alai gurana lui gurana gen team Fulham Raul Jimenez alai dibaga tugulo sligil na team South Africa peyongo rodaigai londo mwani ile onavisha na lengi gurana peningoni nkigura na shomongi ya wale dole gurana na kuwari len team olosho le South Africa nkadi na nyogio kara credit card wale denchoro en team olosho le Mexico nebu ya wale dole gurana nyobo nkadi na nyogio a red card wale denchoro en team olosho le South Africa na shomongi ya wale dole gurana ni yaya sidole enkad na nyogi a red card orage na rishara nebo ya wairo dolage sininye orage gura na lori jingwa ena substitute ndemba nzwane red card ya rui na giguran eningo ni renjore nti molo shule Mexico na shomogi ya wairo dolage gura na ni Kesa Mendez enkad na nyogi ya gesininye ekuna gine jenya kwa shomogi ya wipange la gura na lora okuni tiatua ina giguran warefari Wilson Sampia olo shomalari kwa ina giguran eningo ni ole na adagara na gibu ya waisha kena ingiguran inabagiso ngwana lawe nebenti molo shule Canada wenti me Bosnia and Herzegovina ingiguran nalai ningo ni nalai darunyaka tuku na buya wei gurandi losho le Canada ingiguran na buya wei gurante BMO Field te Toronto ara kita nkana saa e Toronto maidi bini nano franga solitei kutata ayi wei gari sharasidai
4: Ipnabo opo inti nabisha na kiborentu lele
9: Olchoro
4: Rotian
9: Kipangas
4: Enkare ngiro
9: Naikara
4: Enkipai
9: Nkareta
4: Maralal
9: Laikipia
4: Nekita baitie enchore mwen
9: Eini ningi rengire sini na rikito tolo sulema
4: Mayen FM Ipnabo opo inti nabisha na ewangan olo show
13: Mayan FM
1: Iti atwa enkigwana oramati
0: Eremaya
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
2: Olesendero Olesendero Olesendero
0: Kabisa na jeni mbani kuna sayo lenu mwigira na kuduka Atina rishara Kore diye ole ini nguni Sa Taruna ya malikandu ora tomo yuni Omit
2: Yes
0: Ehe ama na lisera mon na na baje ngol lesu make kanyo ngol na nyori shala ngol na budget kanyo ngol tonu ngodwon ni tonu nga do kweli ni ngende shiba na kanyo ni ngende taguru
2: yes
0: ama na adi yake
2: ni ngende shiba ke
0: ni ngende shiba ni ngende taguru
2: yes
0: ni jo wa tamu ganya yo iya ama me okora bara urumo
2: yes
0: ni je ni jo ha ha ashe
2: eh
0: na na boga adi yake
2: yes
0: eh mayan
16: hello
0: yes
16: ngodro
0: wey
16: Soba.
0: Soba.
16: Oh, nawa ndo maradanga, maradanga madua arua.
0: Eh.
16: Ali mo naro ru naga no.
0: Eh.
16: Alaru ni ngoro kon.
0: Eh.
16: Na na nari ni ma gri amo. Ranga sa nya so ni ja de ni ni ni mo yar so.
0: Eh, Soba.
16: Ori alaru na ba ko ya.
0: Eh.
16: Ri ni ni yo so na ranga sa ja de ni ri.
0: Eh.
16: Na ranga sa ni hera na go so mi ra ni ra ko bo.
0: Eh.
16: Yang asal nak nama juga dia mu, tapi nak bem musim musim hari anak dia ngot ni ni nyalak lagi, hari tu lagi nak sandi.
0: Eh, Ama kulo mseloki jiji, eme nedo shua gelo?
17: Yo.
0: Peme, lunga na adili nyi, oi kunu.

0: Ogel bayo kul de kani aja lo regri ri brashi sa
1: sa na se gongo yo
0: yes
1: yang mata ro yo ndayang kai
0: kabisa
1: kabisa kabisa
0: sa
1: mana kan dora tu si rafi mo da sa na dengan dora kita mari
0: yes
1: sa na gra dia jo
0: eh ora tuti lo sukuni
1: yes
0: kabisa
1: ko le lo sukuni linin
0: eh
1: njo yo la ri de da ga ni ko ri lo ngero la ni ngoni
0: yes
1: ye ke mari si ga bo sokoni by the way ara si ni gi si ga sokoni
0: yes
1: ara ni ngara wana mo ka sa yo leng ayi sokoni na le
0: kabisa
1: ayi sokoni bi
0: kabisa
1: tara yo ko sokoni la ni ngoni na ra ko na sa yo na dama
0: mayan elo elo mayan yes
1: oye hello? So bo leng?
2: Bo leng.
1: Eh, le mo nyara sa o di amore na simuno ke di abori duora rabasi.
2: Ka.
1: Na simuno na di abori yo leng, e me yola di yage?
2: Aha.
1: Eh.
2: Ya ga ba ele.
1: Oh, ka e gidi ranga ni di adi.
2: Ka di ka dira.
1: Eh.
2: Ka di ka ja ba
1: le. E sha da na yaga lo, eh. Eh. Yaji. Oh lor bisil. Asole Shadrack. Kala guna sima Shadrack, nanya nanya lo.
0: Eh.
1: Jara ya Shadrack.
0: Kala guna sima ile.
1: Kala guna sima nyole. Keti abori pi.
0: Kabisa.
1: Eh, pesa deni ni ngajo jira.
0: Maya ne lo.
2: Eh, ahela ngire.
1: Oye. Dwa, so bar yo len.
2: Ara
1: gena mamaya. Eke jana Ruth, ara fi no merisi.
0: Yes.
2: Ya.
0: Kaji Ruth.
2: Oh,
0: yes.
2: Uda ni ndaina na kaji aba. Ngore garo sawo ni mena na kaji aba. Abala ni ayi, ergo ni jado ndo wole. Yago?
1: Anywa na gol.
2: Ogbon ogbon ma wo ma ore nene so lo ngini gara gara ko
1: ngini
2: eh ngur mo gara yang yang ra
1: ngur ma do debi ana so do ko sagi debi yo leng
2: eh ara yo ko hege hidara
1: ne na gol fi
2: ya gol do la mu ale wore ngur ma
1: eh
2: ya go ne mi ya titi ni
1: eh eh
2: na go ne mi ya mi ni mira hera ni
1: eh eh
2: ora so ga di na ore na ni ni ni ma ya na ni ni ma ka ni na si ya tamani
1: eh eh
2: tapi
1: eh eh
2: ore ni he le le ga ye ti ne me ga ye ti ne ji lo mi a mi
1: eh eh
2: ni mo le mo ga mara go mi a mi
1: eh eh
2: e gra ga na go re la

0: Saidi.
1: Usingolio nage lo le moso pal. Usingolio nago juro saiti. Usingolio gere tabayole gaditi kita mumieti. Ninjana ako rugirie sana udenda mo. Usingolio na ilo loro munu naji. Lainingo ni nage tiniweji. I hope umefuraiya hapo. Agra naga ikilugano lainingo ni. Kalo usingolio ye nage. Kalo usingolio likibike nisha. Kigra nage hapo weekend. Yolo nagajo leo ni siku ya Friday. Gore da isere ne ngolong nage Saturday. Kalo usingolio nage likibike nisha. Kigra nage hapo duga. Teto nage lelere Mayan FM. Ngolong nage Friday. Round ya pili. Ibedare nage meregishere ngide sheni. Nagra. Nagai giligwane jiga lo singolio nage le. Likipiki ye enesha. Kigra nage. Apo duko ya. Trosho nage simu. Tolikisi yu kajoga lo singolio nage le. Gura nage tiyadu ngide sheni tene. Kigra nage. Apo duko ya. Mayan FM. Hello.
2: Hello.
1: Mayan FM.
2: Sige mambo.
1: Pua sana.
2: Waje.
1: Niko fiti.
2: Ehe. Ora ai se singolo le franka me lengi du.
1: A sholeng. Mayan hello.
2: Mayan sembo.
1: Mayan semina.
2: Yelege.
1: Wei.
2: Suba.
1: Subu leng.
2: Kira ba ngama mana yesi ngori za.
1: Karibu leng mama na yesi.
2: Jeje ngolo ni.
1: Isi bain kabisa.
2: Eh.
1: Tunashukuru Mungu.
2: Eh.
1: Eh. Rajogare le ameleta kage rejoni nye usingulio le Mary meleta nye yuri nye nigra naka apuduga ya nagra najogola inimuni mambo yuko sawa sawa niri nage adunga ignaishari yato nage lelera Mayan FM ngolong naga Friday nagra ajogimila mari

0: Anyway, ah, lakini ya jana hatuna feelings, wafanye venye walifanya, tushauri yao.
1: Hatuna feeling naye sana. Ile sasa tunataka zile zetu kama unajua zile game inaendelea kuja ukaribia kuisha.
0: Ndio sasa inashika.
1: Ndio inashika sasa.
0: Bado saa hii wacha ishike ipate shape.
1: Sawa, lama development and there.
0: Ntolik.
1: Mwamsheni bro mwanegari bro ji. Lago solisa. Olima masuwa. Kina nguwe na mwena dungu wakuna kwe na jeli jema.
0: Ya, Sheuling.
1: Marosi kende kwa sede.
0: Oye, Shadi. Ya. Mayen FM, halo.
2: Hello, Mayen.
0: Yeu.
2: Mayen,
0: Ninyena, ibaraye.
2: Hello.
0: Kani ngiro ra?
2: Mayen.
0: Kanga ena?
2: Mama katene liyongu sozili.
0: Kanga igira airoman tera matare?
2: Airoman la lunga na po, langila na nge munge? Ena ang po, gina na la diang, ena la diang po, gini kiperere, kule bese? Bang, ena la diang po, gina angka ngari lambari ye? Angka nge munge po, gina lunga na angka ngulim, ngulim po, gina po.
0: Aya. Mayen, halo? Hello, Mayen? Hello? Kabisola ni nungoni. Teatwa na nka ulele Mayen, karibu kako igira ito mon. Api katwira madari.
3: Mayen FM.
4: Mayen FM. Na uhu pointi na abishena. Eni nikito yu kunaro kauti. Tenurungato.
3: Mayen. Mayen FM.
5: Mayen FM. Na uhu pointi le. Esumiso yu kunaro kauti.

0: Ruangan Unusho.
1: Nkabisa leni ngoni ati atu nkau lele MINFM ati kuna sana ente ibasana boka mili na gira itadamu in download ena app na jene Media Max Waves ati simuno peye itumogi arusuja na ke inkibintini pokin na ati inkiresheni mayan tori sharpokin emu esimuno
2: inkorokyo lomon te Mayan FM.

0: kabisa leni ngoni tiatwa nake nkaulele ema yenefema atakuna sana doi enteipa nena roi anake erishata sidai oleng anake naishorita K24 TV K24 Plus tenebosi K24 Digital ildunga na pookin lonyore nkiguran e football na yola jo uroshi by the way teneti enkiguran na ara fans na football. Basi nena nake football nagre iteru iteru wango leke lodugo ya mpaka ndarikinito mono naudo egira nake aiguran matches na baya ip on ongwan yani 104 matches neti in camp yani in team olo shole Africa na baya tomon online ni ngoni basi ore roi K24 live starts neti grao yani pe kirumokini al toliki pe irumokini nake ate der tomba na ipirte mpire no shikara no Twitter wen game ore siro kipe ye eluso en game basi ni rogini as analysis bada nake in game apogin neko tusu ja K24 TV K24 Plus tenebo si K24 Digital
1: ip na bo opointi na bishana ki borentu lele
2: olchoro
1: rotian
2: kipanga
1: enkarengiro
2: naikara
1: enkipai
2: nkareta
1: maralal
2: laikipia
1: nekita baitie enchoremoy
2: eini ningi rengire shine na regito tolo shulema
1: mayen FM ip na bo opointi na bishana ewangan olo show
0: kabisa akigira na iria mari tenebo adonka ulele emayan karibu kanga iroi igire ngoru ashikili kwa nute na teiba mayan halo
3: ilang
0: yeu
3: sobo ilang
0: ipapi
3: ama isi deitu endeiba
0: kabisa kabisa
3: lezi deisi nana ndabra ijene zonto hiringa isi deiki si akanka ulele leno de nada dama no don ani la tira y moro la ini so leng
0: ho
3: la ma paye
0: ehe
3: ama no de no da de la ba ani ri do ro hi e ze bi ai si da yo la ma gi ni ni do do don ana
0: ala ke rio shilingi li kwanwa ni no ro
3: an e ro da no bo lo ngla gre yi li kwanu
0: ehe
3: ano do la lo
0: ehe
3: ya kai jara wa yo yi menye so inda ala ngai gum
0: ha
3: o man nan da so dori geri
0: mhm
3: la ne go ba yoro no jara wa yo lem
0: ehe
3: na ba nan ba yi ni na yi ga da ga ga wo sho gi na ma du
0: ehe
3: na si de de de no wo sho ma me de ma yi si li ya na go
0: ehe
3: andra sa gi na go yi na go ba da na na ju go do de di
0: ehe
3: na manna ndewe ye emuruwa larai
0: ehe
3: na mamba yesu ne na ava mamba
0: ehe
3: lena wula lorunga na vava manusi lianga ini iso da nariba
0: ehe
3: ewa ehe nimboje na dojo ana de muruwa o ana ibala
0: asho leng a johanna kere joge muruwa na ibala
3: ewa ehe ni na ibala nani jodo hige teko manyat
0: sawa sawa Ayashi. Mayen FM, hello? Hello?
4: Kam?
0: Yeu?
4: Tube nenda iwa?
0: Ii, papi.
4: Ano mama, namba na zemuri weso yi?
0: Eee.
4: Kipanga kita radona naka imis, engoru?
0: Eee.
4: Ama wa amashi yai?
0: Ehe.
4: Ushi hake na engoru?
0: Ehe, keji ngai?
4: Keji ngoro kena.
0: Eee.
4: Maara nga wanangwe ya?
0: Eee.
4: Tengona jorini.
0: Ehe.
4: Kala jazuro radu narire yeyo na jino rihiro ibalangwe ya.
0: Ehe.
4: Nini hiro radu narire yeyo.
0: Ehe.
4: Ele mkisi ya namba ini ganado nito zira amabayara abayara arabare kiramu.
0: Ehe.
4: Kala redara genyala dina arabayara shoguni.
0: Ho.
4: Ele msana radu abayi narire yeyo.
0: Aya sawa sawa.
4: Aya.
0: Aya. Mayen FM halo. Hello?
5: Hello?
0: Hello?
5: Hello, Mayan.
0: Ninyena?
5: Hello?
0: Iyeu?
5: Kwa wada hii?
0: Iye, papi?
5: Jaya, Nairobi.
0: Iside imeritu kule nyamali?
5: Iye. Iye. Iye, nina atase kira nina ngala nasa erite hile?
0: Ho.
5: Iye, kita yandama mili nyamali?
0: Iye.
5: Apo nina ngala nangale, siya ini nangala kuta kwa nawal. Nawa usinge ya nawa nawa nana na yanga inaba
0: oh ireje ikijingai
5: ole mashati
0: ole mashati kaki Neku kaiki agini.
5: Enda segera agini.
0: Enda segera loita.
5: Enda segera loita. Kita ada di mana Joanna.
0: Eh.
5: Segera di mana?
0: Aji Joanna.
5: Eh, ada ane loh. Na yo sesungguh nama Roy.
0: Oh, eh, eh, kweli.
5: Enda segera ni wong.
0: Oh.
5: Aona rio la nada la gonda segera radi.
0: Na iya sawa sawa shole ngole mashadi. Ayo ye. Asho lengo le mashati rolimo ni nyajo kaje yakini ina zawadi yenye SCKL. Niro ningo radu nkar ni nono kwa leni ningo ni anaduwa rishara gira isumu. Nyangu tabasali tenera mshindi ba na lenki gur, tenera na ba mshindi alena ampuni na jene CKL. Atending kilikuwa na baswali ashure ningi boswali ashure ne rabage mbaye ni roli mwana ipirta na ke eitha pate ne nankaisha rabana gira li mwolcha ni lorbi dila arashu olcha ni roi na akeye loingwe nkambuni CKL basi toli kyo kia joka jike yake ni na zawadi noka tau na jitani kina reneyai na isyo kia rumoki anoto Mayan halo yeu
6: Ipoleng.
0: Ipoleng.
6: Endingire rapulo zilona ro niwe sina nyangar na ina ngulajo gilcha buki mbori ro.
0: Yes.
6: Nairogi na najo yigira ngoro nara na mo lebi cha kere ngoro so gori ongera.
0: Ehe.
6: Nairogi na na agwara bisi na mari no rakache la atra nairogi da bajo mae ro bigire ja jara dal ro abik najo bi ni ai jomu kunyu leng.
0: Bas ne ku ka mu ka town ki yagini.
6: Kilgoris na no manya.
0: Kilgori ne ku kaji te Kilgoris ayai.
6: Mayoro najo ka atrofes na belge.
0: Kage Kilgoris ageni nye.
6: Ndia abe kakini ole nakuro.
0: Mekwa jobe yao ni Kilgoris abe ole nakuro kaji ole na...
6: Eti ole nakuro enewe je enewe wana jisuko mjinka.
0: Eee.
6: Eno wabwa jiniero ila sheye teinewe jama yan.
0: Eee.
6: Mushtoro newe je on about the total.
0: Eee.
6: Jabu liangire.
0: Olduka ilo, olduka ila na agrovet.
6: Agrovet ole nakuro. Olo wajano masa nyomere liangdo.
0: Okay, sawa, sawa.
6: Injara agini ni weje irode ramugera na namba ye ni bisho ya gidi bijo yara bawa sawa ji
0: eh
6: ajo ni alma sai ndiba na majana bo gina ajo wa gina nje baya sabo
0: asho le nyen tingi dai ya naronyo
6: aya
0: aya santeni sana ke gira rai robirari gira ga rumpo kin mayen halo
7: nusuba
0: ei papi
7: gira ranga maro se shompole
0: eh
7: ara na da la nisa
0: akanga ilo
7: ai ni sa la ida ne la ye no ria na lo ge wonye ye o ji Jackson
0: eh
7: ne wa na ni ro na o se di mesi na mru ara ndo ya
0: aya ma ye ne fem halo
8: hello
0: ye u e pa bi
8: anda ma moni mo ye mru na shabala
0: karibu pi ma moni ngoi
8: ara na sengi na gira ma mer za ara ru
0: eh
8: na jona suju
0: ehe
8: mara nga ma juno le ngalara lo da glani
0: ho
8: yo ine je poti
0: mhm
8: aje ngendi ye yore ne deni ni ni ro ni sa ge ngoro
0: ehe
8: mara nga ma jona ruya
0: ehe
8: mara nga ma jana lo ba
0: ehe
8: to silale
0: ehe
8: aje ngira ni ne ni ni ro
0: ehe
8: ni ngila ngore ndi ye ya musana ba yoro le
0: ehe
8: ni maro nambara nga ngwala rindi.
0: Eh.
8: Eh.
0: Aya sawa sawa.
8: Aya.
0: Aya. Mayen FM halo.
5: Halo, Kimu.
0: Yeu.
5: Tuba da yele.
0: E papi.
5: Abadi yongo leng.
0: Sidai na leng.
5: Sidai na leng. Eh.
0: E
5: giranga dia na ngoro leng.
0: Ho.
5: Ma tu ga leng.
0: Mhm.
5: Ara jara leng.